0: The Sensational 70s, Tuesday night from 6 on 2NURFM 103.7.
1: Malo mua mo kei mea mai ke tau proklama. Pea ko e konga whakao si whakaine e tau proklama ki he whiawhini. Pea ko ki mautau lukona pau ku ke toki mea tau mui mai ke tau proklama. Oku atua e talitali whiawhia ko e whiawhkoen. Ko e proklama ko ia aku mokolo ku hoko mai na fai foke talanoa pe a mokolo. E ngahi, e tau ngahi tui, e tau ngahi fai to'o whakatonga, ngai mahaki whakatonga. Oku tau kei tui ki ai, oku tau kei ngāwe aki ihe lolotongani. O tau wau mai pēne, o tau hiki whanua mai ke whanua muli. Oku tau kei piki tai pe, oku tau kei ngāwe aki pe, ai ngahi tui me ngahi fai to'o ko ia. Ko tui ko e kau ia ihe mea oku whakawhiawhia, ta oku kaikeu whaatatali, ke lava mākolo, ke whai ai proklama ko e ni, e ko tui ko e ngahi e tau ngahi tui whakatonga. Tau pehe foku ko tau hiki mai ki he whonuani, oku toi lelei ange ilo whakatoke tā, ilo whakalmaha ki, ka konomo oni io i he taimilahi. Ka oku iai pe e tau ngahi whaito o whakatonga. Oku kei ngāwe aki pe oku kei whanongo au i he ngahi mealahi. I he ngahi vai whakatonga, oku inu atu he tokolahi. Pe oku oho vale kau toke tā. He o atu ia sivi ko kaiketo ilonga e mahakina nau puke ai. Ko tui ko kau ia i he mea oku whakawhiawhia. Ka kai hungu lau, kai ke whaatatali ke ao mākolo, ke whai ha hatala noa ki ai. Ka admuha tau whas, ka tau tokifoki mai o whakaosi, e tau proklama ki he whiawhini.

Nā tau kamata mai sa anuāli, o tau whanongai, pa ko tau wāueni ki he vāeu anga māli e o tau, pe a he nea o ki siulai, ko hifo e tau, pe a tau whanonga me iai, i he i taimila, o tau whakaosi osi e tau ko ni. Kau kai ke to iai ha loto ia e, te aha whehu, i kai ki te aha hata la. Kau tau lea whakataha pepe a moe tangata o tahi ka aleli. Ko e i kipe. A tuena tala monu ka te kumu tolu kotoa o ku amanaki ke hoko ho mou ngahi a whaele i he wike kaha una. Whatawangi ke mou mau ha aho whaele i fonu fia mo ke lesi i a foki. Ko ki mou tolu i he mohenga i mamahi e kua tae ofa. Whatawangi pe vave pe hataimi ke mou foki mai ai ki o mou ngahi whamili. Kono whakatoa o ku atua o falahe au pita e proklama ke teke mou tolu ko e ngata e tau proklama ke he whiawhini ka e toki hoko atu e Noela pe ko vai i he wike kaha au. Malo au pita mou mea mai ka mou mea.

0: Fa'atalofa ma ofo alofa atu ile mamalu o si o tātou atu nuu Samoa, olo a fifio, ma papa au I Newcastle ma ona tua oi. Fa'afeilo a I atu, ila tātou polo kalame Samoa I lunga o leleiti o 2NUR FM, ile ala leo tasi o tolu tesimale fitu FM. O se avanoa fia fia le nei e feso o ta I ai lo tātou nuu ua mamoli atu ai talafou ma whaamātalanga mai Samoa ma le lalulangi e au fia ai ma talafou mai le Radio Samoa. Ina I atu maupea a tātou feso ta inga ma lo tātou atu nuu pele. Fafetai tele I lo outou lango lango ma lo outou whaafunga mai. Ia manuia le nei polo kalame, ma ia whaatasi pea le alofa ma wha manuianga a le atua ma a inga uma o loo whaafunga mai. O le ata atou alo atu loa I talofo ma wha matalanga mo le nei aso.
1: Ua manuia le sui na whaatua e Samoa I le filifilia leo sui o le komitia malo au whaatasi. La atou te manta I tuina a ia te tau tangata I eia a fianga tu mau. Po the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities. O le whatonu le whalaptongo le nuonua le alofa, le tama itai le sunga mata whawhatino masunu utumapu, ua vea nei masui o lea komitia malo o whatasi, ma o le teimi mua mua lea, o sao wha iei Samoa, I totonu o lea komitia o lo iei sui o isi malo le lalurangi. O le tuina atu mata whawhatino, e whaia iei di filifilinga sa lango lango malo si ele malo Samoa, ma o le wha ingo le masino mati o le tausunga nei, Na tu ina atua ile fora sanga le sui fatu o Samoa, mo ole filifilinga o sui o lea komiti. O lea soluro le vaya sone ina faa ilo aia mta faa faa tino masunu utumapu, ida upenga ta faa ilangi le nua nua lea lofa, lona filifilia. O faa ilo aia mbala na faa fitai le malo o Samoa, ida langolango ina o ia ai maise o isi tutino le malo, faa pea faa labdu batonga sa ngaru lue faa tasi, Mole tu ina tu lo na tangata mole filifilinga. Mo walongo na ilo na fata uva ai de lango lango wa tu ina tu. Mo uia tau tino ai. O le aia faya le mesi di sili. Mole ingoa le atinuu. Ilo na taimi o le anga lue ai de komiti e malo o fatasi. E mata I tu ina ai a te tau. O tangata e iai a fianga tu mau. E tolu tau sanga le umi o le a veai o ia masui o le a komiti. Wa avea nei se tasi o tamaita I faa masino. Ole faa masino nga faa itu maaloe avea masui faa masino. Ole faa masino nga maa walunga o fanua masuafa. Ole faa masino nga leo talo sanga toilo ilo. Po ole faa masino nga apili. E su e su e inai ni faa I unga le faa masino nga o fanua masuafa. Ole asoluro le neiva yaso na faa tautoa ide fionga le tamaita I faa masino. Ilumo la na fionga ide ao mamalu ole maaloe. Le fionga tui me le li fano va le toa sua lau vi le lua. I se sao ninga na whaia le maoto le ao le malo I vairele.
2: La wa fionga, I le ao ma mango le malo te to tasa Samoa. La wa fionga ti a ana. Mai le ako fatu, e no mori atu ai pahtai te le awai la wa fionga. Ma fatu atu ina la mo tata. Fa malo fahtai la wa fionga ma le masio. Mola o lua tatua inga ma le langa ngisi mo yo mato paiba a kuhinga. Ia aiti umai tongi, pa nonga manong langa langa sua. Le atanu pai la vai mea ngata ma le erin pai, pa awau o pati o ina o tiu te pa pa usuna. Iso se pa misilonga sa mo atu sa mla ta tonga. Pa chai fo ia nga leil pa abino aina o le lo mauti mato o fie. Ima ala au ye nei, mo le nei pa amoi moi. I sang pa mani e pele e tua ti mai no ongo valauni. Pa fuolo aina lo se kutatu. Pa tai te lava. E le fai titi ala pa tai le fionga I pam sin sili a si utati o sin tiva persi. I tai tai fono su ma mano komisi pa sinu a ya mama a peso hai. Mo la o tau pa tu tu wanga lo ne te mata o tau fi ai pa sui pam sinu o I pam sinu o mo mo mo. It's a love in issue to help with funds no one to sanga. The funds no one for no one swaka. What did our TCA? But I've tried to the love of all that also for a year. But I've tried my fat to it one. Well, I've been there. Now, if you don't mind, if I'm seeing you live in, if I'll be also a to a man here, if I'm seeing you have to be there, yeah, to understand, no how, to last time I'm not touching you. If I'm only out to love, but I've tried to the love of Ino o tō afia mai e tāpua i ala o whātotonga o sanga mawa runga ai, e ni whāmoe moe. E mantua fō i uso i asi e ngā Diana. Masi i beta, whāketo ngare mōsu whāmsinga o whāmsinga o whāmsinga o whā. Wa lēru whāi ngā wai mai. E alo o mōli mai ala whāmam tāpua i mai e ni whāmoe moe. A o tō afia ngai whāmsinga. E le bose lilo e esi whāna tāo la tātou. Ngā mea i te leo mawa i tāo whākatao. It is such a lonely job. And every time we tap, I pass on and so on my toe of your mouth, a body of toe butter, tala in the pass on. And we are not far to tell you how to your mouth will act at all the time. I mess it around also with my fat mother's young tiny little my head, high five. And I want to love my fat mother and banana from my fat mother's young. And I look at all my love with my wife. I mess it back to see my girl look at all tomorrow in life. Yara le mai bele ali e o tōwa la wina mo sa moa. Oni, mi ta heau. Sini a sa anga, pa tai la wakusa. Mo nao lau nao swele nei tō pina ma tato ma tanga ma pala a district court. Ai awa te poko pole ma rei ma o ma pakita. We are the people's vote. And we will continue to stand together till we retire. Or maybe when we're fired. Lawa fionga ile prestene o kamsila mwapaniwa miswapa le saate le rapi baai. Paftai tele lawa fionga mwale langa mwa inga utofia wa. Itawa veina nisi utae mpopili o le lati siya. Paftai mwala fasota awa mwapatuanga. I am truly honored and humbled to be able to sit in the lati siya. Which in my respect for you is the most important part of our people. And I look forward to working with you.
1: Se vaenga o le saunuanga le fionga le tamaita isui whaamasino, o le whaamasino nga mawalunga o whanua masuafa, le fionga la alatoa Rosella Vianne papali. O le masino manti o le tausanga lua fesifurfitu, na whaatautoa ai le fionga la alatoa Rosella, a o ngalue ai whaaloia, e a vea ma whaamasino le whaamasino nga whaitu malo a Samoa. O le fono tangaluna lua al komiti whaufautua le malo, mō tā penanga i teimi o whaamilawe whaafuase i mātu i ā. Ma tūsi tala i reo ngātu tonu o le vai aso nei. Na wha i roa i ele sui o le kompani o lo au meia o loa tau sua au uma pensini i lo tātu utunuu. Le ia i o isi va a sua au e a fea sā moa i le masina fowa i ulai. Wha pere masina o kuso. Ina ua mai au meia le isi uta o ia o loa e se isi fo i va a sua au na a fea le atunuu i le amatanga o le masina renei o iuni. I le pepa o wha'am talanga wa wha'a iroa i le ofisa tu te tonu. Mō wha'a velawe mātu i āma wha'a velawe te tupu wha'a fusei. O lo o mautū ma malu tia pere tū langa mau o ia o loa i Samoa. Ai o lo o wha'a tū maupea o na yeile atunu u le la sanga lanu moli po le Amber Alert. Peitai wa wha'a iroa lawe i le ofisa tu te tonu o wha'a velawe wha'a fusei. Ma wha'a velawe mātu i āle New York. O lo o silia le wha'a tū langa ino le tuau umaua. Na ilo le tepula o le la sanga lanu moli. Ai o tūlanga maru pui puia, i le whao ngā ina le tunu o ia loa, e au ai o na whao ngā te tau. Talu maila le aso luro le nei vāi aso, o le kiso e tōru sifuli māso le aso au e maua i pea, ma e whetau i Malaysi vā aso au u i le māsi na fau. E wha pēnā fō i le penisini, whā sifuru aso, male karasini e ono sulfa aso. O le aso whao i ulai le isi vā aso au u, Aso sifurulua ile aso sifurulimo au kuso, wa whātūlanga i taunu uai le isi wa aso au. Ma le aso lua sifurutasi, ile aso lua sifurufao se tema, e taunu uai le isi uto aso au ma pensini. O le puipuio o ngā sami whātūlafono i nao Samoa, ma ile whango taina ni whainga sori tūlafono, se ngā luenga tā ua leo lo ofisoswa ni aile malo Farani, e ala ise whainga paanga ma malo ni usila ma Australia, Ai so tanga lava ia wha avao malo lea tunu o ma Samoa. O se isi leo lango lango malosi a lea malo. I le mante i tuina o ia ngayo inga soli tu la fono. Ma ile ngata o vaa whangota e a fea o ngā sami o Samoa e au noa. Ma se wha tananga. Ai o le wha o ngā o tātu o ngā sami. E fela ua ia i fuala au wha saina. O se ofisa sinia le vaenga o whainga whaiva o le tātu utunu. Le sunga ia vaa reupena na tuua Samoa. I le masina na tenei se vaalele o le fitafita Farani, fata siei masui o le fitafita o le sami alea malo. Mo se ngā luenga na siaki ei o ngā sami umo Samoa, I se tau mawhainga, e mātai tū ngai o inga sori tū la whono, I le whāngo te ina e wā whāngo ta te tele o isi e tino. I le pepa o whāmitalanga mai le ofisi o le mālo wharani e pia, wa whāilo ai o se tasi le o ngā luenga, o lo ofiso swani ai le fitafita o le samia le mālo, I se whainga pāanga, ma le ofisa tū te tonu o whainga whaiva le Pasifika, o lo I le tino u o Solomona. O le awai o le sunga ia wā reupena I le ngā luenga, o maua e malona si la fia I tūlanga iao na tapena iai, mo le pui pui amaru o ngā Samio Samoa, mai whainga soli tūla whono. Tala ia o le na iaso o le whaata fiti o le ngā.
3: O ngā lumalemana, au ta ngā vaia, tipi au ta ngā vaia, mātatu tala fōu me Samoa.

Ya, orita tu talana li poti o leo te lenga orita tu wha fia fia ngā sā whaia. I lea sa tu ana, i lea sa ono o iuni, lea na wha amanatu wai le tfua, molo sa orotonga o si o tātou atunu. Pe ana tā ua li pese, ya, o lea alava, wha inga tā, ya pe, pe tu salava pe, wha tā fia, ya o le, o tala nana yo tato ma tu la to maule na a ya sa lo to sa mo mai pule nga a ai sia tu no fa pule a sa mo ya sa mo ya na fa ile tala i tai mil na sa fa mai ma o sa mo sa mo is for sa mo for the people by the people of the people for the people tato lava tangata ya Mana ya faftai lava ye samun mawinan matang of yoleaso. Ile awai mai tatu fa fifianga sa sfenga yai. Ya of tatele lava ya awa onga fo il mawa ile aso. I le tele of o information stores. Mawai fam talanga I. I tu langa ese ese awale tatu nofu mau mawai. I ne ya tunu olo tatu yai. Ya. As talas yo tato tunu isa mua, peo no to fa fonga I tala na vat, awina tu mua mua ele, fionga ya ngalu malemana, ya lo manuia lafa sa mua, o le tala le wa au mai e winga le, le fa iti iti a yo peli sini, ya le fa I mai. O le fa asisi langa alo ia mai le komiti fau fau tu mo fa alve lave matu ya, o le sapalai yo suwa o sa mua, o lo o ma mautu ma malutia, Ole afa a wau le la asanga lanu moli po ole emba mo pui pui nga. Ia, fa maoni alo fisa mo fa alo lave matu ya, ma fa alo lave tutupo fa afosei le NEOC o lo mautu ma malutia le sapalai o suwa ui Samoa. Ole afa atu mawina le la asanga lanu moli po ole emba o se ole fifianga ma safa mautino ai le fa nga ina ma pule ina le leo le swau o lo silia le le fatu fang fatu langa ina o le swau maua mai o lo o le tapulaa le la asanga lanu moli tu sa o la esa o loto asa amoa ai moli pui pui inga ma o se awala ina ia fa au ngata tawai. No fo ta pena, ma sao ni uni mo ni tu langa fa afua se I mo le swau. O le a fa au awa I lea la asanga. O va a swau ua fa atu langa ina le taunu umai. E taunu watu tono le tunu u sa mua. O lo tu maupe le taimil nei. O lo na winga li poti amai. O lo tu maulava le saunga le mupe o tatou malu pui puia. O lo maua pēl tātou suau, lala nā tālo sanga atua I tātou ai nei, tātou tamuwhai, tātou tō anga tatalo mole, sawa le mūma le leo se tātou atunu, fai matapa I fo I atou tūsipa ia, a isi taimi e fai tauma talo I le atua, ina ia malu pui puia, I le ngatai a inga, ia au seo tātou atunu I Samoa, ina ia malu pui puia o tātou a inga, tātou atunu, ia mau tātou whanua. Yeah, I will see my pillow for a phone.

Ya, na fin ma ya le pese ya le suwa o Felice Mika ele. Ele fe angai vili mta apang. Ya, ato nwele o sila fia ni sila me e a mafua ele. Ya, po o le mea fo e sawa ele. Ya, au le itu malo au lele ya o ale patana ya ya. Ya, ya, ya wa o vini ole motu na ngata yo mato. Ya, a tapanga ole tolo tolo ilalo manu. Le sa ya, le fale ma ya swala. Le fale ma itele ya nasa ina ilalo manu. Le district hospital ale pata. Ya, na ya, nefa ya le upufa Samoa lea. Ele fe angai vini matapanga. Ya, ole pe no longo longo at we ale fai mai o onga o to fu ape se sa mo ma ona o onga le o onga la le pe se le fai mai o wo ya so uma a o so ya so vali ya e mal mal ma u ma sa to le wing o na fa pung o wo ya so uma ya e o lo fa ale vela ya ma so le anga ya ele tele ya ya fo i wo ele le ya lo lofa ya ale tele ya wo ya ele ya ngalo yo olo ya so le ang ngalo lo o ele wo ya ai tiva aba ai twa wa sa wa lo uso wa le uso ai ya o le uso ai le mo so uma ai mo wa so le ang ya o ne ngalo alo lo fo na ita to ai nga ya o ta to uso ya ta usi le le na ita to ai nga ma a wa le fa ti nga ita to Matua, tele yo fa amanuyanga e mawa ma yutato alolofa na yutato uso. Ya wa almena e awala ma ya iya fa amanuyanga ali atua le ave o tato matangata yanga lilei. Yanga lilei yatu alolofa yutato uso atangata. Ya matato tuwa oi. Ya, ay mamuli atu alfaanga le tato le tiopo le tato fasalalaunga masi o tato nunei. Ita mama tina maata tua fa apelelo aloa sa amao ni ukaso. Fa afunga mai isu ngai fa afia ngai nga mafale tua. Ita tonu si o tato a inei. Ile sunga le presteno le ekalesia katoliko. Kolo matapula kolo. Male fale tua le fionga ya luanga lau akene se kolo. Fale tua ya sarai matoka malino fualo. Fale tua ya silia faitufi le fionga ya feilo ivao leri taufua. Le fionga ya atu inga mala. Male fale tua ya la mepa le fionga ya nanaitu putala male fale tua.

Toi Amélie Pautai, et Sunga Tusa se poule, le fion à Tangaloa Wilson, fion à se montafa malfretoya Anna, le fion à Pulotu Tapaleao, fion à il fretoya Uluvawa Nei, le fion à Tolia Formal fretoya Sisi, fretua malo loma numalote, Willa Leota, fretua ya litasi fa fete, tinaya laulala si ulaima, moetoto se poule, fa pema sina ale, fetalanga ya tati tuima walunga maletausia anufe, tausia si fele. Malama, alofa e lika, la fionga taulamango ila alio, fionga ya sufia noiso ele, fionga falefata le sina taape, talainga ya awapa au, Ernest, ya mavalu niu Elisapeta siulai, pia folitina ya senara asomua elia, tausala ya lilia sawa inaya, la fionga sawa inaya Yosefa, malefaletua ya le sunga ya Brian, malefaletua ya Fua Hogan, ya manisi wa misi ya tia wa ulo umafuta maile ni ya fiafi ya waifu itatu ufana utalavou ya hata alufatu utatu upolu kalami maalo ufafunga mai maalo leva maalo leonusai ay wa umaifu itaime ufamutali utatu upolu kalami ni ya fiafi famuwe mwe famulia ina la ufasangwa ni ya polu ufafunga mai utatu musika matala maise utatu wa tunu umpaifu itatonu ni ya tunu olo utatu wa umawai ya ayaswatu vai malu ilo ufinangalo pe afaiwe yesi ngangana usala maleta utamali ilo ufafunga mai lafwane inu ule aina awai poto lava le tautai ayasela na atu yama ayamanuia lava le alo atu tiute mafaiwa ongalu lue ai ile vai so fo fa pe fo ina yalo mo fa na uli fe nga yai ma o on ya e mo le tsai mi nei manu tsele ina la fa sa sa nga fo fo nga le vai so fo manu ya la fa sa sa nga ne fi af se yo tsa tu tse fe lo ile fo vai so ile lo fa male nga le le o le tsa tu tsa pa au le langi ele o le vai so asa o le vai so tu at ya e fa so fo ina lo and that ends our sermon presentation for tonight. Hope you enjoyed our music and news from our island. But do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell-Loli saying, Tofa soifua.